tontonji bo sonle ewo re du akona khome ko do do mego nya do no le ton enko tonpon na onu ni kadi kona mi na agbo ni ka pe ayi ka mi ton we na mi ule na masako pa ko pa ko ka ya ko.